ngathi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhlela. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngani. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ngibone abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ofika ekuseni elethi injabulo. Bayekele abantu, liyekele usizi kuhle ebusuku. Ziyekele inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.